Mi akpata mi ti te ro hagbe won ji. Bobobo ye mi le se won. Mi an tokun pon gbe. E tu mo la mi o. Oh. Ebru. E gan to buwo. Kakaraka egble be kubena eno bi opo akafui eno la ko kakaraka o tuna po yo o gbijire o tu po ye kakaraka la ba ma gba po yo o la gbijie be kubena eno bi opo akwati kere e tu me pon fara mi egboro kiki sosa e la popiago do yo ape ko e be tok bisan fu chublu e me tok dablo allah

0: Yano olibo kope mi la po to gbi popo le olibo olibo to no ku mi apata mi aji le canal FM ben se mo jo oh fi oh oh oh oh
1: usu mi ga mi ra ga be to lo fo
0: agbe agbe
1: awo su ko babo ji ko mi ablero e
2: ga bi
1: ga ni be ya mi ra ga be to lo fo sa baba bo ji ko
0: mi
1: ne dada bi oyan mi oyan mi oyan mi ro
0: oyan mi e koro aji go Awe
1: fofo nyonya mi onya mi onya mi se
2: onya mi okora ji
0: e gbe jimele so mi
2: le ga mi bo ka me tolo fu
0: nene
2: awon su ka ba mo ji ko mi atewe
0: eh
2: awon su wa ya mi bo ka
0: ko yin su ato ba go e yonu aye me bi na nene
2: asipo de bi o kujo
0: so de bi le ble ble u de fe de fe de fe de fe de fe
1: onde